0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Tot! Kumusta, Tot?
3: Oh, Mangkanor!
2: Oh, kumusta naman sa imong priority?
3: Asa ko na ito?
2: Adaganag yun imong priority, oy. Oh, katugong priority ni imong nga. Tiguwang nagdaw nga murang imuhang mama.
3: Ha? Wala naman may ato.
2: Ah, mau ba? Wala na na imong ato. Katong imong isa ka priority nga. Guwapaon siya pero isog na kay amahan.
3: Ah, wala naman may ato.
2: Jesus, pagkahinay yun imong diskarte bataka. Wado kay kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga tuas Japan ron. Ngayon imong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
3: Anak ka, kau mang kanur ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko na imo ba? Unya, dili na lang natutukwin tahon tong imo priority nga nursing student gay pa eskwila ni mo. Unya, kabaloy mga asawa na.
2: Ha?
3: Hilom mo lagi ka?
2: Tama dahil karong business ba? Basta gusto ni mo mag-shutting ta. Ibriholti ka. Drink all you can. Eat all you can.
3: Ah, dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
2: Adong, kaya may rasan nga gibiyaan ni mo itong imong mga priority. Kay dili sila deserbent sa imong paghigugma. Nagang pagwapa para sa imo dong.
3: Ah, isumbong yun taka.
2: Tot, maluoy ka tot. Ayaw ba? Ayaw gara ba? Kaya kumalong ka iso kanya kung asawa. Ay gara ba? Ay gara na ba?
3: Bahala ka na.
1: Saan
2: ako, Tot? Ang damay, ang akong asawa.
3: Te, kuhan mo ko.
2: Sinog na dito. Ay, isang tao na may kwartaw. Isang kwintak na ko nito ulit na dito. Ang uli na daw si Puto Tarling. Uli na daw siya.
4: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa classroom. Charleto, may itatanong ako sa iyo at dapat mabilis ang sagot mo, ha?
1: Oh, sure, ma'am.
0: Okay, 8 plus 8.
1: Ma'am, mabilis!
2: Dato lamang!
3: Dahil you want more,
4: we give you more.
5: Gusto ko yan.
3: More sa sound trip.
4: More sa laugh trip.
5: Ang kulit-kulit mo.
6: Oh yeah.
5: Oh yeah.
3: There's definitely more.
4: Definitely more.
3: Sa umaga.

0: It's the Cuis Blue and Choy Pan Show! Adios, yo, yo, sapatos.
1: Bawna, do ka man, Cuis Blue? Gagit kigan mo man kong lalaki ka nakasugata at nakagina?
2: Paano ba naman, Choy? Ginambalan niya kung daw maunguma kung kuno kung upunta ka?
1: Ay, di wala man niya problema siyang mangunguma kay Marangal man inang trabaho.
2: Kabalo man ko, Choy. Ugaling, Choy. Hambal pagid niya. Daw mangunguma ako, no? Kayang upod ko, no? Daw karabawang tsura.
1: Bawal, di wala huyang klase siya tao.

0: isang tagpo sa opisina ng crematory.
1: Good afternoon, sir. Magtanong lang po, magkano po ba sa inyo magpa-cremate ng patay?
2: Ay, 35,000 po. May libre na yung magandang jar at free delivery pa.
1: Ha? Ganon? Grabe.

0: Ang mahal pala. Hindi ba pwedeng 15,000 na lang?
1: Pwede naman po, ma'am. Gawin lang nating half-cook ang patay.
2: Dato lamang.

0: I love it.
1: I love it.
0: I love it.
2: Sir, sir, kung wala po kayong ebidensya, wala kayong witness, at wala pa kayong suspect, eh ano na po ang next step nyo?
1: DNA na.
2: Sir, ano po yung DNA?
1: DNA? Di namin alam.
0: I love it!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: Isa na namang tagpo sa pagitan ng mag-ina.
5: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin! Ha? Paalisin mo, anak! Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh! Anak, takutin mo! Aw, ganun po ba? Awu! Manok! May mumu dyan! Hala ka!
6: Dato lamang!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Good evening, ladies and gentlemen. Kinsa kaha ang makakuha sa corona sa mutya ng barangay?
2: Mga Kanor, aninang risol?
0: Salamat ni Motor. Aniya na sa kong mga kamot ang resulta. Ang mutya ng barangay goes to... Contestant number 4! Kakagwa ka na, umayana ka. Dapat malipay pa ka.
3: Yes! Yay! Thank you to my fans! My family, friends! Thank you!
2: Mga Kanor, di mo na mauwi mong announce. Number 3 man ang winner, di lang number 4.
0: Oo ba? Pandamay. Mali di akong itawag. Natay gamay nga technical problem. Tungod kay na-fluctuation sa kurente. Mali ang na-announce. Ang bida o guday, contestant number 3! Ikaw ang mutya ng barangay, contestant number 3!
3: Ha? Dili ako?
0: Yes! Ako ang bida o! Thank you to my family!
3: Unsa man ni Mang Kanor?
0: Dahil gisugor ako ane, Bonnie nagsugor sa kuwa nga. Number 4 daw ang basahod.
2: Takara mga Mang Kanor! Ikaw nagbasa na lang, ano kung may pasangilan ni mo?
3: Dili, dyan ko palabot ane Mang Kanor!
0: Kabalo ka dahil, nabungo lang ka. Ano may kalitra magkag-yes, yes, dyan, thank you nga. Dili man ikaw ang winner.
3: Thank you. Ang pinag-corona, ang pina!
0: Ang pina! Ang pina! Ang pina! Ang pina! Ang pina! Ang pina! Ang pina! Ang pina! Ang pina! Ang pina! Ang pina! Ang pina! Ang pina!

0: Kim Kai na spell a bit ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: ito sigda sigra man binak.
1: H O
0: mas dasig dasig pagid be.
1: Huh? Yeah! Tigig!
0: Abaw! Perte!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Hindi ako nagda-diet ngayon, ha? Pero ang wallet ko, payat na!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Excited na kayo karon. Kay mo chat ato kung hapon maging menu na sa kuha. May lang kini maandam na ako na kumbrang akong gipalit. Pag na ko ipakita karon. Padato na jug ko daghan jung lapad. Dili lang lapad nga mainom ko nang lapad na kwarta. Oy, ay, nana siya. I-chat na ko siya niya. Hi, Papa Song.
3: Hi. How are you, my dear?
2: Very good. Muram ni buldog kon hapon oi. Very good, Papa Song. When are you coming to the Philippines?
3: Very soon, my dear. I will go to the Philippines and I will marry you.
2: Oh my gosh.
3: Hi. Oh, my dear. Show me your body. I want to see your body.
2: Ay, nagpangagot na yung papasang nako. Okay. Hubunan ako na kung duster. Do you see this?
3: Oh, very big. Sexy body. Very good. Hi. My dear, show me your face.
2: Gusto na gini makita na akong naguway. Charan!
3: Oh, very exotic. I like it. Very unique. Hi.
2: Oh my god. Unique din kina kong dagway mo sa mga alinol yun ko sa mga foreigner. Papasang.
3: I like you. I will marry you.
2: Papasang, excuse me. I will go to CR for a while.
3: Oh, okay. I'll wait. Hi.

0: ka pa. Alas 12 na wa pa manigi patay ang computer. Gandong di, kanigi na ko ugangan mo gamit. Kalas-kalas ang kurente, mura na mag-iabono sa pambayad sa bill. Ibton ko ni computer na na.
1: Kanar!
0: Panabay, ang akong ugangan.
1: Anong niya mo manigi patay ang computer? Kapala ba ka nga nag-video chat ko sa ko ang pangasaw unun nga hapon? Ang opapasang menu, anak ko?
0: Oh, pasailo alam ko kumawa. Magkukabaw nga. Napaday ka. Binakuktulog na ka. Ala, sige. Gamitan na ng computer kay matuog na ko na rin.
1: Patal paggamit na ko, ani. Nga napalong na. Kinaljojo ka niyang kanura ka. Pakaalamero yung kayo. Kabalong mo dato na ko. Ani-ana, mauna ang computer. Ay, papasong! I'm back!
2: Ay, I don't like you anymore! You're just another girl! You just leave me!
1: Papasong! Nangihiramang ko!
2: I will not go to the Philippines anymore! Goodbye! Sayonara!
1: No! Papasong! Kanar! Ibulag ang nunukos ako ang papasang. Huwa na ko'y kwarta din ang kumadato, ane.
0: Narisinin mo.

0: Pare.
1: Hmm.
0: Sa iba yung mga yun?
1: Yung pinya?
0: Oh, yung mga pinyang yun. Oh, mga bagong pitas sa'yo.
1: Akin, akin.
0: Baka pwede makahingi ng isa.
1: Hingi?
0: Oo. Oh.
1: Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligan niyan araw-araw? Nung inaani ko yan, asan ka nun, ha? Tapos hihingi ka?
0: Nasaan ako? Tinatanong mo tayo.
1: Asan ka nun? Nung panigirapan mo yan?
0: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isa kong kumpare.
1: Ganun ba?
0: Oo.
1: Kukuha ka ano? Ano? Tatlong sako. Kunin mo na.
0: Isa lang.
1: Kunin mo tatlong sako. Sige.
0: Isa lang. Komedyante ka ba?
1: Oo.

It's fresh, refreshing, and nutritious. It's Pugaa Fruit Juice. Fresh ka nga mga prutas, nga bagong puga. Katulad sa bunga sang buri, nga bujawi, mga duga sang bangkiling. Kulyapis kag buka ka nga kamunsil, kag duga sang bunga sang madre de kakao. Pugaa Fruit Juice. Tilawi man ang first class nga duga, sang bunga sang balhas sang hybrid nga tuko. Pugaa Fruit Juice. Mga pinuga nga duga from nature. Pugaa Fruit Juice. Barato, manamit kag makapapagsi. Sarang na mabakal kung maghubas ang tubig sa Pacific Ocean.

0: paghubo na day. Ayaw kahadlok. I will not take advantage of you. General check-up lang ni.
1: Ha? So, asa na ako'y butang ako ang panty dok kanor?
0: Ah, din haalam. Tapad sa ako ang brief.
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: More sa tanghali!

0: Naliyon si Mommy at Daddy sa bagong baby.
1: Darling, isa siyang kayamanan.
2: Oo nga, tara ibaw natin.
3: For life. Salo-salong pang fiesta.
4: More sa tanghali.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong? Kapag ang babae nagte-text, nakasmile, kinikilig yan. Kapag ang lalaki ay nakasmile habang nagte-text, aba, may niloloko yan.
1: Maride!
2: Salo-salong pampiesta!

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
1: Araw-araw fiesta.
0: More sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Sabihin mo na ngayon sa kasama mong kano, yung bag niya, bukas. Baka may mahulog.
1: Ah, sige, sige. Hey, yo, man! Your bag is tomorrow. Cow is falling.
2: Bow! What the?
3: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
4: More
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Uy, mga bubaknit! Pinturahin ang pandok nindo, asin papula-pulaan mo doy mo. Tanganing magayunon ang pagiling sa imo. Ma-opisina ka baga.
1: M.O.R. Permi na!
2: There's more sa tanghali.
3: More sa tanghali!

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: about parenting testimonial.
1: Ako galing si Dulpo, taga Singkang.
2: Tay, taguon, tatay mo identity, tay.
1: Ay, ako, hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kamalo ka mo nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo yun ako. Hindi naman tiyabok kung wala ako nagpamati kay Mami G. Inamantayan ko ginabing horoscope ko. Di tayo minggit, inlawag niya mga lucky number. Naman ko daw, mayo tayan sa luto ba? Kamuna nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod gadlaw, nakita ko mga numero ko. Namuamugid ng resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukwaon siyang Ginoo diri sa atong kakalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interes na bayaran ko. Amo na gani ka mo magpabati, baka mo kay Mami G kay naghahatag na siya din ang sangkapalaran niyo kung aga. Ilista niyo, inyong mga laki number, pati laki color, tayo inyo sa piriyahan. Basi magdaog ka mo si snack. Kukun man ang inang pichil-pichil na kagina mga set-set na. Tungod sa MOR, nang manggaranon ko, abaw perte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Rambo, kaino absent ka na lot ka kulup ha?
1: Ma'am, may ada ko kasi cardiovascular disease ka kulup.
0: Kau pa ini mo, permin nala. Sige daw, ispel daw ito ngayon mo sakit.
1: Ma'am, liwat. Joke lang ani. Ubogad la unog tak sakit.

0: Grabe pala eh.
1: Hmm? Ano?
0: Matindi yun susipa kang ininom taka subangge.
2: Ano?
1: Wenda.
2: Say mo ano? Ano nangyari sa'yo mo? Ano nangyari sa'yo pag ininom taka subangge?
1: Ano sabi pa para sabi mo?
2: Sabi ko sa'yo mo, grabe ang sipa kang ininom taka subangge.
1: Grabe?
2: Oh.
1: Mas matindi susipa ni Agong. Oo ni baga oh. Garo may naguptik.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako si Lito, 22 anyos, takendren. Katong wala pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana ra. Rako, tibugas-bugas, sa guya ko, rako, punggod. Rako, kay bitlig-bitlig. Rako, rakong tilawan nga bulong, pero giti alibyo, tanakan ta ng guya nga dya. Isa ganay pa nung dumtakan din, nos-nos ko lang sa pildilya para maghihining guya ko mong. Pagkatong nabatian ko tanan sa MOR, yung Maninoy Wonderlana, hanggad, giba salamat kay Jaren nga sabat sa problema ko. Tiwara na ako nag uyang kachimpo. Nagamit ako dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra. Ginaplas ko sa nawong ko. Tood, gibanta na ra. Piktibo, gibang Maninoy Wonderlana ay ura ganit malabutan sa kasimana. Naghining, royaguya ko. Nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo do gid aguya ko. Hanggod gid na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talado ilien dun. Ura ti ilong, ura ti matawa, iti bibig. Ura ti may nabilin sa guya ko. Gani na rekomendar ko kaninyo ang Maninoy Wonderlana.
0: Gag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah!

0: Hugot pa more!
1: Ikaw ba si mama ko? Ang mamahalin ko habang buhay?
2: Hugot pa more!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: inom-inom ka sunang inom. Ah, inom ka sunang inom. Baro bang giinom, magastos mo ka na.
1: Gastos? Na teka.
0: Anang?
1: Malasusun ka mambaga. Sige mo bakal make up.
0: Na ano man? Nagpapagayon baga para sa imo. Ganyan kita kamahal.
1: Ako nag-iinom man. Paray ka gumayon. Magkanosong ka kaya?
2: OMG!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Siya may nagbaol ron. Pati mang alingogoga. Hastang yabaga mo kanta por yagaba. Yabag, yung kaysa ng yabag. Bisan siguro mang luwa na, pati yabaga. Ay, ako. Kaysa mo yun din nagkanta-kanta yab. Ay, paghilom daw, yabag kay ka. Batuon sa kami.
1: Hay! Bisan ang bato diha!
2: Panabay.
1: Hay ka na! Ayaw tago-tago, nakitanta ka!
2: Darling! Pagkanindot, ikaw dito ni Kanta, darling.
1: Oh, ako to. Nga naman?
2: Ay, wala, darling. Pagkanindot, pwede magtingog, darling. Tintilaw kayo. Abigin akong CD to, original. Abigin akong sarahiro ni mo ito. Ikaw mo na yung pagkagwapo ni mong tingog, darling. Papilong tikas tawag ng tanggalan, darling. Para mudaw ka dito. Puli ka ba ang tingog na akong asawa? Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Pating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Bisa gibugo, tonto.
1: Ah, baba! Alin din rin, kaya magtuwid na!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
3: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Si Vitaly Persian at may plano na po. Dadalikin sa Africa.
1: Africa?
0: Ayun ang ganda.
1: Wow, Africa!
0: Ayun, matutuwa
1: ka. Teka. It's the 50th anniversary natin. Ano naman ang gagawin mo?
0: Yeah. Susundin na kita doon.
1: Huh?

0: Buti pang flagpole nakatayo. Ikaw.
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Kaya huwag balahibo ng parota, oy. Oy, parot, unsa may talent nimo?
1: Ako? Kung birahon nimo akong walang atiin, mukanta ko. Kung ang toong atili mong birahon, mutula ko.
0: Ah, gagod. Kung doon ano na kong bira na imong duha katil, unsa may tabo?
1: Aw, ang bungko!
0: Pagamay!
2: More music, more variety.
3: Nakaka-relax to the max.
4: Whoa.
3: Let's get it on.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere 150,000.
1: Ah, mahala din ninyo dere Lito. Uy, usahan man ning akong kwarta dere 75,000 ra man eh. Ta gusto ra man niya remission gyud. Way hangyo diha.
0: Agkuy, pasensya kayo. Palasiya gyud na sa kumpanya. Ingani na lang, nakoy na huna-hunaan. 75,000 katunga ra man sa 150. Ang buhato na to, ihapkok lang na to. Kamu na itiwas luto sa inyong balay.
2: Ana!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: 49. Apa ni? Kapila ka? Mataya ka?
1: Eh, pare? Mataya lamang?
0: Ang paguna ko, mataya ka!
2: Puni ba yan doon bungong? Dahil lamang natatanyo.
3: Joke only!
4: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare. Mix up rock. Mix up rock.

0: sarong eksena sa daraga.
1: Uy! Uy! May no parking sign ba ka dyan? Ate, ang ka dyan pa park?
2: Amo tabi, sir. Kada kalo gali isang karatula.
1: Di mo na, hiling!
2: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigon gani. Ang problema, sir, ta hindi ko'y kanakita.

0: mix of rock.
1: Pareto amor
0: mix of rock.

0: Makalagot yung kaining jeep dong ba? Oh, ngano naman sab? Alang, muragugma na ako ni mo, dili masuklian.
1: Ay!
2: Ana!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaiba.

kaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: tayo sa mo?
1: Wala ko kasabat. Blanco bi ang mga papel ko.
2: Ala, blanco man akong papel. Masi ang balo ni ma'am, nagsanda na ita.
3: Bow! What the?
4: More!

0: Yellow. Kung kiss ah, kulor. Kung kiss ah, unto mo bes.
1: Bow! What the?
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: about Perte Testimonio.
1: Ako gali si Chay Angging. Nag-sari-sari store ako din siya may kamunsyil. Kabalo ka, sugod sa nagpatakot ko di bala speaker sa akong nga sari-sari store. Tapos ang ginapatunog ko na yun ang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod bala sad to? Ang mga tambay di sa akong nga pirmi nag-inom-inom, nag-tagay-tagay nga mga kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila. At ihambal kumayo managari parang atay nila hindi magkalaguba. Ah, pero nagabakal man sila gyapon pagkaon ah. Pero asta na lang dira. Why na sila sa bisyo? Nalipay ako. Kaya daw mga anak ko naman na sila. Daw mayo, manigaling MOR ah. Kaya daw rehab lang siya. Ah, manahano man ako na. Ah, mga rehab man siyang ako ginawinakal. Ako gali si Chay Angging. Bakal ka mo di siya ako niya tindahan ha. Wala na di mga palahubog. Tungod siya MOR, Shalbar, ginangatay nila. Magpasalamat niya sila. Abaw! Perte!
2: Mau Puente!
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Nag-inop ako kagabi.
1: Ha? Talaga lang, ha?
0: Oo, Nay. Nagkatrabaho na ko, no, ha?
1: Hala, balito ganyan, anak. Sige, katuro-gutro. Bangin nagsweldo na kamo.

0: Tingo ba naman si Tian ang imo ginabatyan?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Kung may si Butyok, 24 anyos, sultero. Sungway pa ko na nagkagamit sa Maninoy Wonderlana. May nagtubo din nga bukol sa ilok kung sa may tuo kong ilok wala. Di mo na nga daw inumul, guro ka nako. Amo na nga ang kamot ko. Hindi ko mabutang sa paidalom. Pero may lang naghahakyaw ang kamot ko bisan maglakad ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako kay abi ko sumbagun ko sa. Pwede siya kabalong nga nagbukol galing ako nga ilok wala. Pero paggamit ko din sa Maninoy Wonderlana, kanagabi, ginauro haplas-haplas ko man sa lawas ko eh, kag sa ilok ko man. Kadali lang pala siyang epekto eh mo. Uy, gani ito isahan ka oras sa pag after ko ng pag-apply. Nag-epekto dayon kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok sa wala ko nga ilok. So namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang ara sa natuo ko nga ilok. Subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaw, ginahakyaw ko naman. So balance na, no? Do ka namin ginsang ipikto. Kay subong maglakad ko, do ako nakakamot ang nagabayaw. So kinarekomendar ko ginsin niyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi-basilin ka mo scripted niyo or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyapunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, mandamo kayo ng salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi inay mabakal bisandiin lang, kay wala inay ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah!
5: Now back to the music, faster. Back to the music, faster. My only radio plays more. Suck up.

0: kita ng 250,000 pesos monthly. Kaya ng daddy. Wow! Ganyan kalaki ang kinikita ng daddy mo? Hindi. Yan din ang pangarap niya.
1: Abaw! Puwerte!
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang pagmo-move on, para yung paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.
5: Hugot pa more!

0: sa kaadlaw, nagkita ang dentista ug ang iyang pasyente.
1: Babe Ganor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahut na naman tagpasumangil. Kay isa naman lang kabuhok ang imuhang ngipon.
2: Pagdamay.
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katinyala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh no!
3: Sa mga di ba kawang hinay?
4: Nanay Korta, imuha na na!
3: Esa!
4: Imuha na na!
3: Pag! Ako ni Korta ni Malita. Buhay na son na gipugano. Pagari ko ni Taya Oblasto. Pero nakakwarta ko.
5: Pwede na!
3: Panamay, ang akong gangan.
5: Masa na!
3: Ma, kwarta ko nun eh.
5: Kwarta? Ako ana, imbina, imbina kwarta.
3: Para ni sa ako gibinlan ani.
5: Ako ana. Ako ni, ipadala ni sa akong uyab nga foreigner. Kwarta.
3: Ba, sa ako ana gibilin.
5: Ako ala gina. Kuno ning abrihan dito sa sulod. Kanindot ani bag mahaluay.
6: Mangadlaw, mga sir!
7: Mangadlaw!
6: Oh, namoy nakita din nga nagdalag malita.
7: Lalaki nga nagdagan-dagan. Ano nag
6: oh!
7: Pan nga bag!
6: Tama!
3: Sir, sir, kana ba nga malita inyong pasabot?
6: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita!
7: Mismo!
6: Ah, ikaw nagunit! Imuha ni!
5: Oo, balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa kuha.
6: Arestado ka!
5: Unsa?
6: Nag-upot kag mga ginadili nga droga.
5: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
6: Droga na! Abrihe!
7: Abrihe!
5: Ani ah, ukbo na ko.
6: Droga sulod!
5: Kadagang bitsin!
6: Positibo!
7: You are accessory of the crime. Nasa'y mong posisyon na mong bag, pusa.
6: Dakpa!
5: Actually, dili na ako ah. Kaning gabag, di ba imuha ni Kanor?
3: Usay ako ah. Imuha na. Ikaw ang di ko kabaluan na chip. Blind, yung kayo ng mga butangan ah.
5: Ay, dili. Sang blind. Bago na kong abot riya chip.
6: Ah, dili na. Ikaw ang nagunit. Imuha na. Dak pa ni.
5: Ah, dili lagi na ako alagyan. Kanor, di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
3: Chip, dak pa ninyo na chip. Kaya adis-adis ko na akong ugangan. Wadyo ko kalimutan niya chip.
5: Adis-adis, Kanor. Tabangi ko.
6: Dak pa ni.
5: Pag-explain. Pag-explain nila, Kanor. Dili na ako. Wala ko nag-drug. Adik din gagawin na ako. Dili ko Buhiin ko. Kanoan!
6: Dali!
5: Gusto nyo ganun mo palayaso dyan sa balay. Bawa na pasangilan ko rin mo.
6: Dakpa na!
3: Dakpa na! Adik yun na, chef! Adik na!
5: Kanoan!
3: Yes! Yes! Nawala na yun ang akong gangan. Yes!
6: Naisa!
3: Yes, sir!
6: Namin nalimtan!
3: Unsa ba, sir?
6: You are accessory to the crime! Mag-uban mo sa imong ugangan! Tara na!
3: Ayaw, sir!
8: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
9: Para lamang ABC.
8: Pag MOR ang kasama.
10: Kapag may you and me, there's more.
8: Laging it's you and me.
10: More sa gabi.
8: Sa MOR, more sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Oh, praise Mrs. Nakalaka diet-diet, kay gusto niya ko nung magniwang.
2: Ati Mayo na, pre. Hindi ka pa na, sexy si Mrs. mo. Tanong pa magi para magniwang siya, pre.
1: Ah, pre. Naghala siya ka horseback riding. Adlaw-adlaw. Matag-adlaw na lang, pre. Horseback riding, no, pre mo?
2: Ati, okay. Tinagniwang niya si Mrs. mo, pre.
1: Ah, galimbuga niya ulo ko, pre. Kay akabayo na mo niya nagniwang.
2: May.
3: Puwerte!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: pwede problem solving piyot.
1: Hanapit ang 0 plus 0 tay? Ang answer kay 0 mong pwede ay no?
0: Ay, amay!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Can I take your picture? Gusto ko kasi ipakita kay Santa kung anong gusto ko for Christmas.
2: Nye!
3: Maride!
4: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Nay, nay, mabakal tablas ang pusil-pusil na gudto nga terohon ko si tatay.
2: Ay, hindi lang ga. Bad na siya.
1: Ati, kun amo, terador na lang eh. Parang terador ko sa guya si Manong.
2: Ay, hindi ga. Bad man na siya.
1: Ati, ano na lang eh. Manika na lang, abi. Pwede man.
2: Ay, very good lang ga. Nami na siya.
1: Ayaw man to kay gudto nga umpisahan ta nakahiwit nga tigulanga ka.

0: naka! Pirmi ka lang kapuli, ngaupang! Naugot! Naging ko sa itsura mo!
1: Kasi ako, Bug. Ako naman ang naugot sa itsura mo!
0: Wow! Puwerte!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: ¿Qué se puede volar el ticket niya? Oh, lo, daray mong ticket, lo.
1: Pilang man akong bayad mong kanon?
0: Lolo, basa na yung ticket. Tanawa diha, kinadihay mong bayranan.
1: Danghag man siguro ka? O saan ako pagbasa ng ticket na imun naman yung bangag-bangagan?
2: Madamay!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kumutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na good news!
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko!
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo! Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor! Daugan kong sabong. Nako'y 2,000. Ah, husto, kaning 2,000, i-remit ko ni sa kong asawa para di po siya mukaringga. Kaning 10,000, ako na ni. Taguan ko rin din sa yubak sa kong motor.
3: Mang Kanor, manghiram ko ang motor.
1: Ay, Bibi Boknoy, kumusta? Nabanhaw ka do? Iuli, bayadayon do ha? Unya pag-helmet, gamitan ni akong helmet ng murag naog predator. Antong sa lang ang kakatol sa ating ani, siwa pa malabi.
3: Salamat, Mang Kanor! Ayo!
2: Oh, Boknoy! Nalagi ka!
3: Auntie!
1: Oh, Boknoy! Abot man ka dayon, abin akong imo pa ng gamito ng akong motor.
3: Auntie, Mang Kanor, kanyang iuli lang na ko ng 10,000, oh. Nakitaan ako diri sa yubak sa motor ni Mang Kanor. Kibasig mawala ni ba, makatapal unya ko.
2: Ha? 10,000? Naadi ka tinaguan din ha, Kanor, si muhang motor?
1: Darling, mo din ng 10,000 nga akong ihatag ni mo. Nalimtan yun ako sa akong yubak sa motor. Siguwang na dyan ko na. Mayong Boknoy, kay mong iuli pagkabulta. Doon mo mataan ka, makalagot ni mataan. May paywati kang ipahiram ang motor.
2: Ah! Nalimtan yun ka, ha? Nailagi biya ko ni mo, Kanor.
1: Ayaw nagyaw-yaw dyan, nanay. Ibuha na ganin na tanan.
3: Mang Kanor, mahiram ko usap sa motor, ha?
1: Iuli na motor. Di na ako na ipahiram. Wala na yung gasolina. Pagpuyo niya. Ikaw mataan ka, hindi ka hinungdan nga mo.

0: Kalain mo to sa damgo ko kagabi, pre man.
1: Ha? Nagdamgo ka? Ano nga klase damgo, pre?
0: Nagdamgo ko na ko, pre, nga buktot ako. Nagsakay ko sa barko. Adjusta, nalunod ko ng barko, pre.
1: Ah, gali? Ti, ano na yun ang tabo, pre?
0: Pagkalunod sa barko, nakita ko kuno sang bagis. Ubos yan nakaon, pre, mga upod ko. Pero ako ay kaon mo, tingalagid ko mo. Pinamangkot ko kuno, pre, ang bagis. Bagis nga wala mo ko kaon. Abi mo no sa bat sang bagis, pre.
2: De, intua pa ko da, abi mo ay ko kabalunga. Butiti ka, butiti ka. Ano mo ko hiluan?
3: Abaw! Puwerte!
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
2: Hugot more!
0: Ang pag-ibig niya sa akin ay parang bagyo. Malamig na nga na minsala pa.
4: Hugot pa more!
5: Kapag may you and me, there's more.
6: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Pre, pre, tayo ragol pre. Oh, magalor. Ikaw ba? Kung sa man to'y magigatag-gatag-chismes na pisot ko na ko.
2: Uso?
1: Pagtarong storya pre ha.
2: Huwag ko nag-iuna naman kanor. Huwag ko nagkatag-katag na pisot ka. Ang akong ingon sila ha, ngahapit na kantuli on.
3: Bye, bye.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tukoy! Asa naman itong akong iro? Blackie! Asa man to kong iro si Blackie nga puti? Naamag ito na rin gani, ha? Kibuyan na po itong akong iro ay. Kapoy na ba kay sige gukot-guko na itong iro? Bisang asa na itong malibang, pataka na itong pangihi, pati akong habol giihian. Ganong kibuyan mag itong iro, apa? Tukoy! Blackie! May balaan lang na ako kasi nagtanggal sa ikot at makatilaw yun sa kuha. Makatilaw yun!
1: Ay, Kanar! Unsay mo ang sigbagot mo, tinha?
2: Panamay, ang akong asawa. Ay, darling!
1: Hoy, Kanar! Gibuhian ako imo ang iro kay banha kayo sige paghot! Nang reklamo na ito ang mga silingan! Anya, palag ka?
2: Wala, darling, oy! May ragyon, gaya mo gibuhian itong iro, ah! Salamat ko ni mo, darling, kay para makadagandagan po itong akong iro. Dito mo, tosking na itong kalit kaway exercise. Nalipay po ko kay gihian niyang akong habol, eh. Dugay na po bayawan na labhan akong habol, eh. Makatilaw na po itong laba. Okay kay ka, darling. Pandamay, wala ka itong akong iro ron. Ikaw dirita lang ito sa mga stambay sa kanto.
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: love you.
1: More Saga B on MOR, my only radio.

0: ginapanawagan ng sales lady nga bag-ulan nag-time in, "Ma'am, si Santi ka na. Salamat!"
1: Aba! Puwerte!
2: Easy as 1, 2, 3.
3: Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Psst! Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, diba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
3: Ang love life ko ay parang isang ride sa amusement park. Akala ko, forever na ang saya. Pero may time limit din pala.

0: nakaka-relax. Super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: WMOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: May lisensya ka ba? You're driving me crazy!
2: Nye!
3: Maride!
4: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdamag!
6: Easy!
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
7: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Makakaunan siguro kung paborito ka ayo. Paborito kayo na ko sa katanan. Pang sosyal, pang mayaman. Dato na ba kong dagway? Chicken cordon pink. Eh, sa wala kayo sa chicken cordon blue. Pero mag-arito sa ako, mag-makeup sa ako, mag-kumukaon, kaya mag-selfie ba ako daan sa ako ang pang sosyal na pagkaon. Mag-ilis ako para gwapa kayo ko. Hala!
0: Ba? Uy! Chicken cordon! Tama-tama. May nalanggihan naman ko sa kong darling. Kigutom na siya kung kauno na ako niya. Uy, kalami. Chicken cordon pink.
3: Kanar!
0: Panamay, ang ako ugangan.
3: Anong ikaon ba naman ang ako ang chicken cordon pink? Kamala ba ka nga ako na? Nalipat lang ko kadiyot, imo nang gisungkab. Sirok nung kikanda ko, patay gutom!
0: Ma, paminaw na gud. Ako nang gitalawa ng imong chicken cordon pink kay basinunyag na ni Hilo.
3: O si Hilo?
0: Tidon, usor bang Hilo ron ba? Tilawan pa na ako usab ha?
3: Unya?
0: Di pa na akong malasahan, ma.
3: Mau ba?
0: Mahalag ako maun sa dili lang ikaw. Kaunong pa na ako ni...
3: Unsa na may gibati ni mo?
0: Ang sabor di action ko kalipong.
3: Ha? No, yun eh. Patay na inamong tubig. Ay, nanihilo.
0: Ba, napamatudan ako nga wagi na hilo ang imong gidala nga chicken cordon pink.
3: Oo ba, salamat ka, Nor. Kaya ako ni Kaon, Ana. Unya na, nahilo ko, madaot ko, matamot kong kamaot.
0: Sige, ma. Magawas ako, magpahangin sa kong sagawas.
3: Salamat ka, Nor. Nagbago na gina si Kanor. Concerned na kayo sa saku, Bukong na nahihipilin sa akong chicken cordon pink. Punta na ako mag-silpin ko ron, Andy. Naisahan na po kung atong kurokong huwa to. Kanor!
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Miss, may anak ka na, titulo?
1: Wala pa, nga aman.
0: Ay, kaya sa pamatsag ko, akon ka na, do, naangkon na ikaw.
1: How sweet. Pila ka ka pages?
0: Pages? Nga man.
1: Sweet ka man, Tani, pero ang kapal mo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Oh, anak, kumusta ang imong mga grado? Tantay Kanor, ang importante, kompleto ang atong pamilya. Ang nagkaigog maay ta.
1: Panabay!
2: You're listening to MOR, My Only Radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: baby girl. Happy anniversary.
1: Uy, happy anniversary din, baby boy. Ang tagal na natin.
0: Iyo nga ni. Hello, yun na baga? Nahiling mo yung baby girl na nakaparada sa luwas?
1: Yan! Oh, yan. Baby boy, thank you! Yes! Oh, yan ba yung dream car ko? Thank you. I love you talaga, baby boy. I love you talaga.
0: Arog kaan so regalo ko sa imong rambong chinilas. Arog nang gad kaan ang kulor.
1: Rambo, rambuhon ko ang mailing mo.
0: Paano man ako makabakal ko si? Dengali kitang isarap na.
2: M.O.R. For life.
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan. Sa M.O.R.

0: sa sulod sang jeep, bukas ang zipper ni Kulukoy, kaginmono sang babae.
1: Sir, sir, bukas ang city hall mo, sir.
2: Ay, tiday, nakitaan mo nagtamua si Mayor?
1: Away ko kita kay Mayor, sir. Pero nakitaan ko lang ang duha ka tigulang, konsihal.
2: Ay, aba, pretty!
3: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kabiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Asa naman itong ako, Sunaydir? Ako para ba itong itari rong Domingo? Kay Dunaydir be? Naaramang yun to, diri ba? Mag-uragay na ako itong ipakaon ganyang buntag na wala na. May tukar na po yung mga kawatang sunoy diri. Pabarangay ko yun na. Makadakop lang yung kong kawatang sunoy diri. Kanang nanguhas akong sunoy, butlan ko yun ang kamot. Pantay lang yun na. Asa naman yun to akong sunoy ba? Kaysa may nanguhas akong sunoy. Sunoy ko, asa naman ka sunoy?
1: Hoy, Kanor! Sabadya! Ako yung nagsabaw si mong manok. May pa yung manok no, may gikaon kami wala. Masam na ito yung gikaon ganina. Mautoy mo ang manok. Nya, palag ka?
2: Darling, pagkalamig, hindi mo masabaw ang manok, darling. Eh? Daan paligid yun ko, bantong nalamig kayo. At ako, gineksunoy ang imong isabuan. Lamihan yun, hindi mo mulutong sinabaw ang manok, darling. Eh? Mas lamig itong hinaghanin mong kamunggay at itong sayote. Wala ko itari ng Domingo.
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 more
4: may gimmick barkada ngayon kaya lang di ako kasama. Okay lang, sanay naman ako iniiwan eh.
5: Hugot Tamar.
6: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check.
7: Easy.

0: problems.
1: Mahirap mag-let go ng taong mahal mo talaga. Pero mas mahirap, humingi ka ng pera kay mama at papa pag galit sila. Sige, try mo. Try mo! Try mo lang!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Tutok doon kon, mga bitun! Asin itatao ko sa imo!
1: Pundudang! Dahil mo nga ni nadudugol yan na luknog mo. Bitun pa daw?
2: Ay, sorry. Dahil ko aram, luknog pala na gusto mo.
3: M.O.R. For life!
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa M.O.R.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ubay! Nindutan ni diri ako!
3: Maayo okay, kay... Okay, buday
2: wala ka nang
3: kayo. Kusilang TV diri, Brad.
4: Uy! Sanay kay bago ilang bijuktihan. Okay kay ne.
5: Sir, yan ang yung order. Tulog ka beer o isa ka lady string.
3: Uy! Anong naong may lady string? Kasi nag-order o
2: lady order string ba?
3: Ang pera kong order.
6: O, pera ko na ko
2: ba? Na pera kong order ba?
6: Basig si Mangkanur.
2: Basig ikaw, Mangkanur.
4: Pusay ako. Paim naon ko yung lady string, kalalaki ko. Gibayutan mo sko, ha? Pagtarong mo.
3: Okay. Eh, bay, alis din na nabay. Nga nung nagdala-dala mga gladys drink din mga aktor mamitanan. Upat kabok.
2: Upat kabok? Okay,
3: alis din na isa ka beer.
5: Sige, sir. Sige, sir. Hello, sir. Ano na yung ka-order ng mga chika babes?
3: Kandi!
2: Kandi! Ano kong inahan?
3: Tali, dirigang. Kandi, kayo mo sabak-sabak din na yun.
2: Kandi!
5: Tulo na ka, chika babes. O, usa ka aktor.
3: Aktor? Kinsa ba'y nag-order aktor? Na, kani man ako, aho?
7: Bitaw!
3: Na, labaw na ko. Kani man ako, di ba, gang?
7: Siyempre!
2: Ah, mas labaw na ko, kani ako, aho?
7: Yes, sir!
2: Chabi-chabi!
3: Na, basi si Mangkanur!
4: Usay ako, kaloko mo sa kuha. Lalaki ako ordinon nga. Lalaki mabog ko. Kaloko gin mo sa kuha ba? Kaloko gin mo ba? Pagtarong mo! Pagtarong mo! Gibayutan mo sa kuha! Pagtarong mo! Ikaw, waiter! Kaloko dugas ko ba?
5: Sir!
3: Abay, pag-ausa na lang abay, pag-ausa na lang.
6: Pasinsya na ka, Mangkanur. Sige na, mag-bijoke na ta.
2: Oh, tara. I will survive mo din eh. Kisa may nagpili ani?
3: Nambot eh. Kantabre ko kayo survive.
7: Uy, wala mi ana!
8: Na, wala dyan po nagpili.
4: Uy, wala po ka nag-orderan ng katahan na.
2: Oh, naana mo niyo. Mangkanur, ikaw nag-request ani?
4: Usay ako. Madamay, nitugtog ng I will survive. Ayaw ko rin yung pasangiling na mag-request ko pambabae ng kanta. Pakantahong ko ninyo, ana. Kalokongin mo skuwa ba? Kalokongin mo skuwa. At first I was afraid. I was petrified. Thinking I will survive. Yeah, yeah. Oh!

0: 구글
1: 구글
2: sana hindi ka si Lolo yung lolo kohin ng pag-ibig ko.
3: Hugot at more.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mangkador, kapalo ba ka sa chismis karon?
1: Ngano na pre, o sa chismis karon?
0: Nga doon na daw, bayot sa tong kampo?
1: Mao ba? Kasaman, kasaman!
0: Pakiso!
2: Sultiantak ka!

Nga kasabay, hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang, aking swag, aking chick.

0: Prego, mo sta pre?
1: Arre pre, ah. Boy, ay, so, dudugay mo to, bro. Kito na, dudu, misto mo ko, pre.
0: Wow, sa muna, tutikling ka sa bong pre. Doon na, may nagilawas, ta pre, oh.
1: Ate ako, pre. Pila mga kamans, si viral mans, pre. Gawok ako ko sa gym, pre, mo. Tawa ba lang, abs ko, pre.
0: Dari tapos ng kilid, pre. Doon kahuluya. Dagang istorya kita sa mga abs-abs na.
1: Oh, baga ni, pre. Kaya ginapakita ko, pre. Ang loob ko, dabi. Bus na to. Tapos ginakasama.
0: Dari sa kilid, pre, oh.
1: Mabot ko, nga, pre. Tala, pre, pre. Oh, tingitingkan ni, pre, mo.
0: Bao bakod pre ba?
1: Oh, eko pa yan.
0: Pre, pahikap yung abs mo pre.
1: Hikapon mo abs ko pre. Pwede mo na pre. Pwede karoon lang pre. Arapas misis ko.
2: Nga, mas girl pa na misis mo sa akon.
1: Wow, perte.

0: kanang dong, kanang kwandong ba, kanang... Oh, unsa, wala kay manunaan nga pick-up line? Lagi dong, uy, wala yung kuy mauna-unaan nga pick-up line. Sige, magot ikaw akong una-una. Ay!
1: Anak!

0: gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tiara, pagkasiksi. Uy, na mga Miss Universe. Ikaw ang Miss Universe. Uy, na si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Pia, uy, ang kasiksi, manani nila, uy. Uy, Diyos mio, makapanudlong kawatan. Pwede ka, busok. Matinga kong darling, wanag yun. Wanag yung hulmang lawas. Kung kani, iton akong darling. 1.5. Pagkasiksik, uy, mga gwapa yung kayo. Ay, pang-save ko yung mga picture nila sa internet.
1: Aha!
0: Ah, panamay, si darling.
1: Unsay mong gitanaw din na sa internet? Nagsige na pugag tanaw ng mga siksing of pictures din, ha? Bantog ra mabilar ka, unya inig ka buntag, gahi kay kapukawan!
0: Darling, kani mga bayhana ni tanawa na ko, darling, sus po yung gaba. Wala lang yung nauwawa ng ilang ibang buhat. Tanawa ng isa eh. Na, nagtupis-tupis. Murara ba yung angayan? Sus pagkaway angay yung darling. Oh, napaisa o. Kimpi, kimpa ah. Pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, wag yung pulos yung mga bayhana ni. Kaya ilang mga pictures, wag yung pulos. Pang-irison ko ni tanan, ipang-delete ko ni this computer. Kani computer, wag naman po ni pulos ni.
1: Wala ni pulos, ha? Sige. Ako nang ipost sa Facebook, arong ibaligyan ako ni pagkaugma, arong dili na ka magsigig internet.
0: Daling, ayaw, daling, maloy ka.
1: Matagam yung kakanor, matagam yung kagkiwangang ka.
0: Maloy ka.
2: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health. But protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mak Bakal.
1: Ano? Ano si mo?
0: Iko ka mong asukar.
1: Wara? Wara asukar?
0: Asin, iko ka mo?
1: Lalo na asin, wara man asin.
0: Grabe man ini. Tawyo, iko ka mo?
1: Wara man tawyo? Wara?
2: Anong klaseng tindahan ini?
0: Nga, tadi pa ka mo magsara.
1: Maski kaya kandado, wara kami.
3: M.O.R. For life. Tiba-tiba ang saya sa natatanging all hits forever. More, ready, set, more. My only radio.

0: Kaya ka, Nur, mangharos ka yung karun sa akong klase.
1: Ay, very good yun yung bata, bright yun yung bata. O sa mga subject na?
0: Cooking! Mangharos ko ka mong ngay.
1: Eh,

0: Nak, lakad de blanak. Kabalo ka nak. Nga, ato nga maid ne. Kapila ko sa tudloan para matatapan ka ginmayo.
1: Dad, what are you talking about? You know, I grew up in America. Come on, Dad. Speak in English.
0: Amin ko na sa English ang gitudloan ko. Amin nga maid. Pila ka bisis. Namoy, anin ko na sa anak ko. Dalangit bla. Amin na kuro ay. Son, listen carefully. I fingered our maid so many times. You get it?
2: Ayabel, birthday!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: Instagram ay 24. Ay di arambura tira papambura.
1: Bingo!
0: Up, duray na bingo!
1: Yes! Yes! Yes! Bingo! Bingo! Bingo!
2: Pinaw si Bingo si Jimmy. Ano ba?
3: Kanor, manguli na lang tabigay. Gutom na kayo ko ba? Pwede ko kadaog. Kutoy na nitiyan ako.
2: Ma, kumuli ka. Sayang kayo. Kamay ngantos lang na. Ana magyod na. Sa Bingo, pag imuhang time, imuhang time. Tanawar. O Bingo lagi ka. Oh, kanasunod mula, imuhan na na.
0: Letrang G. Sa Sintay Uno.
1: Bingo!
4: Bingo! Bingo! Bingo!
3: Kanor, hodyo ko ka na umbay na untalan eh.
2: Antos-antos lang, gamay antos lang lagi. Sunod mulay mo, hanalagi na. Balikan lang tika, mag-grocery sa ako para sabay na lang taguli. Kaya naghulat na si Darling, nag-text na.
3: O sige, balik may dayon ha. Lain na ako paminaw, imurag na aksyo kalipong ang akong ulo. Igotom na pagyog kumurag ng labtik ng akong mga bitok. Pasig ako niyong sunod makadaog, ani. Ingon si kanon, ulan to na nakok na ako na ni Bula karon.
0: What? Letrang B. Yes!
1: Yes! Bingo!
5: Bingo!
1: Bingo!
3: Nagsila na lang ang bingo yap o kadaog. Huwag na ko kapamahaw pa ni Untog pa ni Hapo.
2: Uy ma! Uya! Nakadaog ka ma! Usa na ba ng kao na ba ng bingo card yung akong hungangan?
3: Kanon, igutom na ko mong hikit-kit na akong bingo card. Niyapay pula ko na ng tunlon.
2: Nagkurong-kurong na. Lapas mo na yung kanahan. Wala na plasma sa zombie. Napas mo, tinulang bingo.
6: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Umaari.

0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Chang-Yi-Michon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pamakal ka ni Choy Pansit Canton.
3: Ano nga flavor?
2: Ang hot and spicy, Choy. Hindi pareha sa relasyon, amon. Naging napamugnawan.

0: usa ka adlaw, nasunog ang diskuhan.
1: Tanol, tanol, dinitagi o.
2: Kasi pagto ni Maskwa, bugo. Hoy, fire exit na diya. Diya mo agyan kayo.
1: Pandamay.

0: lagbok ka naman, Buknoy! Sus! Nga hindi mo ya sundon si Dagol nga! Pirmi lang sa'yo may honor!
1: Day, unfair niya kung ikumpara mo ko siya.
0: Eh, tingaw!
1: Tiki alam man to'y tatay niya.
2: Abaw! Puwerte!